0: mana ihe a na-ejizi ihe atụrụ ahụ na-emezi ndị ụwa zụrụ ya wụ nke ọ na-amazi gị, ma ọ wụ ihe atụrụ ahụ na-ebutere ndị ahụ, nke ahụ wụ nke ọ na-enweghị ike ịkọwa. Ọ wụkwanụ ihe ọ bịara ugbu a. Ọ sị na mana azụmahịa ha ma ihe ọbụla ha na-eme na ọ nọ nnọọ na-aga nnọọ n'iru nnọọ nke ukwuu nke ukwuu. Ọ sị na enyi ya nwoke a na-akpọ Ikenna, o sokwe n'otu ahụ, mechara bịa nwụọ. Ya wụrụzie ya nọ na-elete nwaanyị ya na ezinụlọ ya. Onye nwa onye nọ na-elete nwunye ya na ezinụlọ Ikenna ahụ, mgbe Ikenna nọ n'otu ha ahụ nwụrụ. Ọ sị na afọ ise mechara bịa, ya bịazi na-elete nwaanyị a na ụmụ ya. Mana ọ bịaziri na-emezi, ya na nwunye bịaziri na-eme akwụna, makwa na ọ sị na onye isi bịara bịa nwụọ. Ha na-anwụzi otu abụọ ndị niile nọ na otu nzuzo ha ahụ. Mana ịma ihe mere n'ụwa na ọ bịara bịa relocate ya wụ gawazie ebe Enugu nọ. Mgbe ọ gara ebe Enugu ahụ, ya bịa wụrụ pastọ. Enyi ya nwara ya nwa o, ya na afọ ise. Mgbe ọ gara pastọ, dịkwa na nwa ya nwoke le ogo ịlụ nwaanyị. Onye ọ chọkwara n'ịlụ awụrụ nwa ya nwaanyị ahụ, ya na nwunye Ikenna enyi ya nwoke nwụrụ anwụ mụtara. Ọ sị na Ike bịara bịa gwụ ya, bịa na-agwakwa ha na ha ga na ọ ga-alụlikwa ya wụ nwatakịrị. Mana ihe o ji na-agwakwa, ọ gwakwanụ ha ihe merenụ o ji sị na ha agaghị, na nwa ya nwoke agaghị alụ nwa ya nwaanyị ahụ. Ịmanụ na ọ maka na ọ nwunye enyi ya nwoke ahụ mụtara nwa ahụ wụkwanụ nwa ya. Ya gwụkwa na nwa ya nwaanyị a adịrịla nwa ya nwoke ime. Nke a wụkwa na atụrụ ndị a atakwala ọkwụrụ ndị a. Nwa ya nwoke a sịkwanụ na ọ ga-alụrịrị nwa ahụ, na ya aduo ishi sị na karịa ọ na-agaghị alụ nwa ahụ, na ọ ga-ama ụdọ. Ya sị na ihe nke ọ na-ezo ezo na ọ na-egbukwe ya ntakịrị ntakịrị. Ọ sị na nwaanyị ya na nwa ya nwoke ahụ foro ntutu ha taa, sị na nwa ya nwoke ga-alụrịrị nwa ahụ. Ya sị ele ihe ọ ga-eme na ọ gbaakwalanụ afọ 16 ma karịa. Ọ sị na ọ gbaala afọ 16 ma karịa, ya wụ 60 years gafee. Na ele otu ọ ga-eshi, ele ihe ụwa chọrọ ka o mee na ihe a, na biko na ha nyere ya aka. Unu ma na ọhaneze tiri abe uge ugbu ọzọ taa wụ Tọzde, maka ịchịkọta ya ọnụ. Unu ga-etinyere anyị ọnụ n'okwu, unu ga-akpọ anyị n'akara ekwentị 0810636187. 0816316187.
1: Ụtụtụ ọma.
2: Ewo,
1: ndewo.
2: Onye na-anwụ na nwa n'onwe. Chiede nwa jọọ alọzie onye mere ụbịa. Ị bada mbadebe mmadụ. Nwanne m nwoke, nne advice.

0: ihe ọjọọ arịkwa mmadụ ịsị hapụ ga mma nwa ahụ a ga-amụkwanụ nkọ ebetụfọmi asị m kwuo enwe ike zọta ọdịnihu wetara ihe m na-ekwu ya wetu aka na nwatakịrị nwaanyị ahụ
1: o wetuokwara aka na nwatakịrị ahụ nwa ahụ dịkwa n'ime ya ọ dị mma
0: ya hapụ ga nọ ya wụ ihe a na-eji ekwu ihe nne na nna mechara ụmụaka na-ata ahụhụ ya ọtụtụ oge so ya were ya akpa ahụ nagide ya na ọwụ ihe nna ihe nna ya mechara ka ọta ga ahụhụ ya ihe ọ ga-azọwazi wụ ka o nwee ike gbanwekwuo ya nwa bụrụkwa ezigbo mmadụ nke pastọ wụsịrị ya wụọla pastọ ndị egbu na ya egbu ọtụtụ ndị mmadụ mechara mistek na amaghị ama tutu ha amata onye Chineke bụ onye na-amaghị Chukwu nwere ike mee ihe ọbụla ndị egbuga mmadụ ndị ntọrọ mmadụ ndị wayo ndị a amahụ Chineke ọnya ya ga-eme gị ya uche ya lọta na mmadụ mara Chukwu na agaghị eme ya Pọl na akwụkwọ nsọ Sọl bifọ anyị makwa gị gbasara ya mana mgbe ochie rikwara ọ Chineke nabatakwa ya rụkwara Chineke ọrụ ọwụzi ebe a ka m na-ele ka nke nwoke hapụ ga nwa ya etinye n'aka ya hapụ ya ka arịrị nke ihu nwee ike belata ịghọtara ihe m na-ekwu
1: ọ dị mma oyi mee na ịnụna ele akara egwu nke ngwa na anyị ga-akọrọ gị ọhaneze ndị ọma mara mma o jirila ọkara gafee elekere iri anyị ka nọ n'ihe omume nke Igbo Amaka gịnịkwanụ bụ Igbo Amaka ọ bụ ihe omume nke na-echetara anyị egwu anyị asụsụ anyị omenala anyị na ihe niile metụtara ndị Igbo ka anyị na-aga n'iru na-ewere ndị na-akpọ anyị ụtụtụ ọma
2: ịgụpụtara n'ihi na ị na-agụpụta isiokwu manya ntị sosaiti ahụ ọ nọ gwara ya dị ya n'aka ilekọta onye a that sosaiti ọ nọ si na ọ manya n'aka ilekọta onye a emeghị ya na-amaghị ama somebody Chineke

0: ọga DNA, nke ndị bekee na-akpọ DNA. Enwere ike ọ na-agaru ebe ahụ, ya wụrụ na ọwụ gị nwanwe nwa ahụ. Ịma na otu a di nwaanyị anwụ, o nwere ike ọwụkwa naanị gị wonye ya na ya na emekọ ma ọ na-akpa. O nwere ike ọ nwekwaele ndị ọzọ ya na ya nọ na-emekọ. Ya kpọrọ nwa ahụ, unu gaa DNA, ọ ga-efukwa gị ego, mana ị ga-amata nke wụ eziokwu, ka ị mara ebe ịkwụ. Mana ọ ga-akwụsịkwa gị ịgakwa mee nkwupụta. O otu isi na ịbaala na ịwụziala pastọ, ị ga-eme nkwupụta. Ọ bụrụ ime nkwupụta, o nwekwaghị isi ihe wụ pastọ wụkwa. O burugodo ụzọ kpọrọ nwatakịrị nwaanyị ahụ, gaa mee nchọpụta. Ọ bụrụ na imechaa nke, ọ ga-amasịkwa anyị na ị bịakwara gwakwa ndị debatakwara anyị ederede, ka ị gwazie anyị otu gị na ije shiri gaa. Kpọrọnụ m egwu nke isii.
1: Onye kwedere debas na ahịa Oriakụ Kristi. Oriakụ Kristi si ya si ụbọ mmiri letara anyị ederede a. Ọ si na akụkọ nke a, lọlọ na ezi nwaanyị na ihe na-emekwa n'ụwa a. Na asị mkpue, ya ga-amasị ka kpọkpọkwa ezinụlọ ha, gwa ha nke wụ eziokwu. Mana dịka ndị na-akpọ si na-ekwu, ọ dịla n'ime emezi. N'ike agwụla o. Na nwezikwa ha ga-eme ọkwa ka nwa a mụọkwa nwa ahụ, maka agaghị masị ka ọ ga-amịwa wepụwa nwa ahụ. Mana omenala Igbo marakwa na onye nwe nwa ahụ wụ ọya nwoke ahụ nwụrụ anwụ, ọ wụ eziokwu na ọya tụwara nwaanyị ahụ ime. Achịa ikwu ugbu a wụ otu osila dị, ya gwa ezinụlọ ya otu ihe siri dị, ka akwabie marieji ahụ. O nwekwara ike mụọ nwa ahụ nsogbu anụ ha, mana nke kacha mkpa wụ ya gwa ha ihe merenụ, wepụ ihere, wepụ ihe niile wụ ihe ga-adakwasị ya, maka na onye kpara nkụ ahụhụ si mgbere bịara ya ọrụ. Kpọrọ na m akara ego nke atọ.
0: Ọ dị maka ịga n'iru na-ewerekwe ndị na-akpọ anyị. Ị ga-akpọ anyị na akara ekwentị 0816 963 67. Ịbọlachi,
1: ụtụtụ ọma. Ịbọla anyị ọ n'ebe ahụ? Kpọọ anyị na 0816 963 67.

0: ụtụtụ ọma. Aha gị n'ebe ishi na-agba?
1: Sapi.
0: Tuesday.
1: Dịka ndị ọzọ kwuo, nwoke a ga-ala ihere. Maka ihe a na-ekwu dịka m na-ekwu, ọ na-ahụ na-akọwa ụfọdụ ihe ndị mmadụ ọta ka o si eme. Ịma ndị mmadụ chere na mmehie niile ha otu, ọ bụladị ndị chọrọ mmehie ahụ. Enwere abomination, enwere incest, mmadụ ịkpọ nwa ya kpọwụ nwanne ya, ihe ndị awụ ha ya si, ọ na-egbu o nwere ike mmadụ na-eme ya nọrọ ebe ahụ, nwa ebe ọ na-eme ya. Ọ dịghị ka mmehie ndị ọzọ. Ọ na-ebu consequence ya dị. Ihe na-ewepụkwa ya wụ punishment ya wụ ihere ahụ ga-eme onye ahụ na-emebọ ya aịda n'ọgbọ ma ọdịhụ ndị ọzọ. Ma ọwụ nọ mee ihe dị etu a, ọ gaghị enwere onwe ya. Dịka ọ dị ugbu a, ọwụ na ihe agbada ya n'ọgbọ, ya kpọọ famili ya, ile ya ihere kọrọ ha iji ya na mmee gara aga. Ihere ahụ ga-eme ya n'ihu ha ịkwụ ihe a, ihe ga-eme ka punishment ya dịrị izi. Ihe ga-eme ka mgbaghara ya dịrị ihe. Mana ndị dee na akwụkwọ nsọ wụ akwụkwọ ụmụaka, ọ sị gị na enweghị ihe ọbụla ekpuchiri ekpuchi na-agaghị apụta ihe. Akwa ịhụ na ekpuchibidoro ya ha many years tupu onye ahụ anwụọ, a ga-emepọrịrị ya.
0: Maka
1: Bible, ihe ọbụla awụ ihe ọjọọ kachakwa arụ mmadụ kpuchiri. Bible si n'okwu Chineke na ọ na-anwale ya seven times si ekwuo ya. Ebe ọwụ na okwu elu ede elu ya, ihe ọzọ bịaranụ chi imegide okwu ahụ agaghị succeed. Onye mere ị gaa na kọọtụ taa, ị were okwu achị sị ka ikpegide onye iro gị merie ya na kọọtụ. Leba anya, dịka afọ na-aga ọnwa na-aga, ị ga-ahụ otu ihe ga-ebuga nke ọzọ. Ọnọdụ ga-adapụta nke ga-emekpọkwa ndị nwa akwụ okwu achị ahụ, ndị mmadụ ejizie omeka ihe onye ahụ ji mee onye anya ọdụkwu achi o, omeka ebubo eboro onye ahụ okwu achị ọwa anya ahụbeghị ka ọ na-eme ebe niile. Ọ maka iwu niile na ọnọdụ niile na-erubere iwu Chineke. Ya dịka ọ dị ugbu a, ya lịa ihere gwa ha. Ọwụ na ọgbọ, ọ gwazie ha ihere ahụ ga-eme ahụ ka niile ha ga-abịa, ndị ga-abụ ya asụ, ndị ga-asị ịrụọla ala imeme nke a, ya lịa ya na-arịọ Chineke mgbaghara. Ha marazie ka a ga-esi were nwa ahụ. Ọwụ na a ga-akpọnye ya nke nwaanyị ahụ akpọ. Oge ahụ ka ọ ga-emezigwanụ ndị nwa ya nwaanyị ahụ maka nwoke aghọta. Ọ ka dị ka ebe ọkụ eletrik si ọkụrụ mmadụ. Ebe ike kọntinu ha chọrọ ịnwụ. Oge a ka ha ga-agbasa onye ọbụla azọbisi owu ya nụ. Ozie na a ga-akpọnye nke nwaanyị nwa ahụ akpọnye ya, nwụọ nke nwa okorobịa enwere onwe ya, ya nwa na onwe ekwenụ enwere onwe ya. Ọ kwụọla ụgwọ nyere ahụ emeela ya, ọ lịala ya. Ọ bụ nwoke ihe ahụhụ ndị ọ ga-ata, ọ ga-emezi ahụhụ ndị ahụ dịrị ya. Maka mmehie ndị a,

Chineke ka ụna anọ na ya onye eji nke a bụ ịnabata gị n'oge ozi ọma nke bụ ụgbọ gbasara nti igbo zuru isi ha na ndị otu ka kwesị ọbụla ịhụta gị na steshọn a na ndị ọzọ abalị niile okwu Chineke na-enweta ndụ okwu Chineke.